Okay, one chani femono. Happy, happy birthday to you, Madam Mercy Ansa. Yeah, Mercy Ansa. Energy, Ampon Samo, Veronica, Ti Vero. Okay, when I bin a wish boo, happy, happy birthday. Nucho amomi ye jobu ni ambo wala se chele bomo chu wale namo yino ni ishi hambu dane e nucho ma shuli oya no fi boni oyo no bia ne Mercy Ansa, happy birthday to you. Okay, CBG Consolidated Bank Ghana am kembi wake ani oji mukuni oshoni bi alo majoni bi importer alo exporter oshoni bi alo majoni bi ne ke bene mi e gane jin fe fe kumi ye ni bi ya majemu ke she mi sani ke oye ne ke ni chone mi e o kana na gbakwa sa ke pa pa no joni ni e kanu ku sho ke jo ma se ke ba hu o ni she no nu ke o ke majemu ku mo ni a she no ya si fe ba je bo no ba chu ni chu ho ju ba ye me ni o kwa na shramu am ke ni chu mo ton ke sa ni fi a hu to ha bo bi ke bia mi no ke ni ti na gba ko na gbolo o si kai sanji e fi a hu to bo mo ni chu ben ka mi CBG Ghana